Nereu kurika dagika igi egatago jero diga nerubon korogorurega monomono rwakwara hura mudu na nigetho kamenyaga titumu guturagia ndu ugathaitha ngai no karirikana ndu angi mehatikaini cia mithembe tiganite na nigetha ngai atuike wa kumaiguira tha na kumateithia na ngai witorogocu na koguo muthikiriria itikira tutege muthenya wa umuthi mokoini ma Jehova turi hamwe o tukiririkanaga andu matiganite aria mari na maruo ma mithembe tiganite na nijui ngai witu ni egutuigua na ngai arokumio muno muthamaki mwene hinya wothe twinyaririni ciaku kiroko ikikia umuthi ngai witu niwe guthathaia tugukuthathaia gutugiria gukumia gukwambararia gukunenehia o hamwe na gukugoca ni tondu ngai witu wi ngai munene na wi ngai mwega wi ngai utacinjagia na gutiri hindi ugacinjia uguo niguo turirikanagia gutiri hindi ugacinjia uri kana ri kana ri kumo kiambiriria gia thi uria watari niguo tarie nginya matukuini maya turi ona matuku meguka ona tungigakorwo tutigakorwo twiguo kumwathani nduri hindi ukagaruruka uria uri noguo ugakorwo uri ona matuku macio maingi meguthi na mbere gukorwo magiuka kwa hinya waku na rucini ruru rwa umuthi ni twagucokeria ngatho ni urikitie gutuiguira tha ari othe twi muoyo kwa hinya waku ngai na we niwe watuiguira tha na nigetha tukorwo tukiona ningi muthenya ungi mwerwa tariki kenda mweri wa June mwakoi wa 2026 twashokia ngatho muno kumori kwini wa goroshitu ni urekire wegora tumenyerera muthenya wa ira kuri kiambiriria gia kiumia giki ngai uratuma guthereruke turatinda muthenya wi wothe turona ndumegiuka na riu tuge na ihinda ria gukorwo tukomete riu ningi kurorete guthereruka na kirioreka we ngai ni kuringaringa uraringaringa ciana ciaku na nigetha te kwarahuka magie na ihinda rigukorwo makiumagara guthie mihangoini itiganite iria nowe tu ugukorwo gicagura ni mifango iriku ukwende kuro gikinyanira ya muthenyo wa umuthi mwathani ni tuiga ni thengi we utakomaga we utahetagwo ni toro we utororaga noga turaihaniririe na mauru mare mangitukorerera ugatuhitha wega runguini rwa mathagu maku na thakame yaku ngai ugatigirira ati ni aturigiciria ni twagucokeria ngatho muno we uturirikanagia gikorwo tu oraragira matura mwathani ona arangiri kirio tumenyithagia kirio makorogo magika makorogo makiruta wira watu na kugo tu agucokeria ngatho tondu gutiri hindi ucungaga na gutiri hindi uhitagwo ni toro ori kanari mahinda maria tukoragwo tukiumagara ningiri we ngai ni utwaranaga hamwe na ithu toingira ngari ciokui wa muingi kana mundu agekua na ngari yake mwathani ni thengiu ni tondu ni utororaga na nigetha tugakinya kuu turathi twambiriria kurikia moko maitu mawira-ini maria uturathimite namo we ngai ri ni utigagirira ati ni twambiriria kwigwatira kiria turacaria na ni thiini wari turia ku Jesu Kristo na kuguo muthenya wa umuthi ngai ciana ciaku ikiihariria guthie kurikia moko mao kuria meguthi kumarikia ni ndahoya thiini wari turia ku Jesu Kristo moko maya matikae gucokereria mucii me matheri reke macoke makuwite kwina angi marathiä na mbere gukorwo makiringaringa murango murango uyu wa wira ni uraringaringwo mwathani itikira kuhingura thiini wa ritwa ria ku Jesu Kristo rucini rwa umuthi kwina murango ungi uraringaringwo wa ndwari iria cirwarĩtwo na kuguo kiria kietereirwo ri mwathani ni andu mambiririe kwamũkĩra ũhonio me itanda-inĩ cia thibitarĩ na nĩ ũrona me itanda-inĩ mĩciĩ-inĩ tondũ ona matirĩ na ũhoti wa guthiĩ kũrorwo ni madagĩtarĩ ngai itikira kuigua kĩrĩro gĩkĩ ũthiĩte na mbere kũthaithwo igũrũ rĩakĩo Jehova ũguo nĩguo tũragũthaitha nĩ tondũ gũtirĩ ngai ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema gũtirĩ mũrimũ ona ũrĩkũ ũtangĩhota kũhonia mwathani tondũ nĩ ũrĩ hinya kĩroko hĩkĩ kĩa ũmũthĩ ũyũ ũrĩ na diabetes twamũiga moko-inĩ maku reke atuĩke wa kwamũkĩra ũhonio nĩ aragũthagũtha mũrango agakwĩra ngai ndirikana tu na wĩtĩkĩre hone mũrimũ ũyũ wa diabetes na kuguo mũrango ũyũ ũgĩthi na mbere kũringaringwo reke ũhingũke kwa hinya waku kwĩna angĩ mena blood pressure thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao reke mahone angĩ mena mũrimũ wa AIDS mwathani maiguĩre tha reke mahone angĩ nĩ TB tunawaombea asubuhi ya leo wapate uponyaji katika jina lako ewe Yesu Kristo angĩ mena tumors thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao angĩ nĩ leukemia thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao
cancer. Ino no mitheba ya mirimu itiganite na ngimi ingi na mwathani ni uramiona. Itikira tu kwaria kiugo kimwetu. Otoria otoririkanagie tu gutiri hindi barafu ingiuma iguru yuke gukuthi e yage kuihugia kana yage kuhingia uri we umiathite. Yukeike. Gutiri hindi ungimitikiria igucokerere itakinyaniirie uri we umiathite. Noguo niguo turakuhoya Ngai. Kiugo giki Jehova gitume na ni njui wagituma itigugucokerera gitakinyaniirie uri we ugugiatha gikinyanirie thini wali ture ku Jesu Kristo aria kiugo kimwetu kuri aria jobless rushine rororwa umuthi na nigetha murango wa wira wabiririe kuhinguka aria kiugo giaku Ngai kuri aria homeless matirimeshi mainukaga omakomago kuria marikoma reke Ngai magie na shikaro cia guikaraga neno lako moja tu ndilo linahitajika na nigetha mabiririe kugia na shikaro cia guikaraga rushine rororwa umuthi nitukuririkana ginya aria matarina mafataro maria basic thini wa mishi yao mariru na makarigo ni meki ya tena kuina maudu maria mafatana na gia muno maudu maria basic aria kiugo gia kutu Ngai na nejui ni mekuigua tena maudu maya thini wali tolea ku Jesu Kristo na kiroko hiki kia umuthi Jehova tutirariga niroginya nerea depressed mena madhina mameshiria o kiugo gia kuno kiugo gia kufatania na nigitha murimoyo mena guwa meshiria utuike wako meherera thini wali tolea ku Jesu Kristo na mwathani nitwaririkana ginya aciari ara makoragwo na wira mwingi muno magithina mbere kurera ciana ciana he handu cikinyaga makambiriria kuhana ta marang'athia nono miaka o uria marathina mbere gukorwo magikura na kuguo ni ndaririkana ginya aciari na nigetha kamekagira hinya matigakinye handu mahane ta manginuga guikaraga magitaraga ciana ciao reke matikae kunogerera mathina mbere kumahe motaro na nijui ihinda nirikinyaga na mwana kambiriria gwicokera na akambiriria guthikiriria motaro ma muciari wake ona arĩa mathiĩte na mbere kũheo motaro nginya thĩinĩ wa thukuru nĩ twamaririkana na nĩgetha magĩtĩkagĩra gũkorwo magĩthikĩrĩria arĩa mamataraga nginya thukuru arimũ nĩ mwega kamweke nginya ga kwambĩrĩria gũtara ciana magĩthiĩ na mbere kũmabundithia ona kũmahe nginya motaro maya reke mwana ũyũ agĩtĩkagĩra gũkorwo agĩthikĩrĩria kĩrĩa arerwo nĩ mũrutani wake ũguo nĩguo twagũthaitha kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ na ciana ici igĩthiĩ na mbere kwamũkĩra mathomo maya tũthiĩte na mbere kũmaiga moko-inĩ maku Ngai na nĩgetha ũkahotithagia meciria mao makahota kũnyita gĩthomo gĩkĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ nĩo mwathani magatuĩka rũciũ rwitũ nĩkĩo mathiĩte na mbere gũkorwo magĩthomithio na nĩ ndahoera nginya merirĩria ma ngoro ciao matuĩke magũgakinyanĩra kĩrĩa o mwana eriragĩria gũgatuĩka reke gĩgatuĩka gĩa gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo na ngahoera mũciari wothe na nĩgetha agĩthiĩ na mbere kũruta wĩra ũrĩa we ũmũrathimĩte naguo akonaga mbeca cia kũigana cia gũkinyanĩria mabataro ma mwana wake especially nginya kũrĩha nginya school fees mwathani aciari angĩ nĩ maritũhĩirwo mũno nĩ gũkorwo makĩrĩha gĩthomo gĩkĩ no Ngai nĩ twamaririkana kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ na nĩgetha ũtuĩke wa kũrathimaga mawĩra marĩa mothe makoragwo makĩruta na nĩgetha makonaga cia kũigana ũguo nĩguo twagũthaitha rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ Ngai wĩ mwega na Ngai wĩ mũnene thabarĩ iria ciothe igũkorwo igĩthiĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twaciga moko-inĩ maku nĩ kũgeragwo rĩera-inĩ mwathani thabarĩ ici twaciga moko-inĩ maku nĩ kũgeragwo thĩ nyũmũ nĩ kũgeragwo nginya maĩ-inĩ mwathani nĩ twakũhoya na nĩgetha ũkorwo wĩ riumagarĩro rĩa ciana ciaku na magĩcokereria Ngai ũkorwo wĩhũndũkĩro nĩ tondũ Ngai wĩ mũnene na nĩ tũthiĩte na mbere kũiga bũrũri witũ moko-inĩ maku Ngai na nĩgetha ũthiĩ na mbere kũũrathima maũndũ maingĩ mathiĩte na mbere na kwĩyumĩria we nowe ũmenyaga kana mahinda marĩa ona kũratuithanio macira marĩa maratuithanio nĩ ũmenyaga kana kĩhoto nĩ kĩarũmĩrĩrwo nĩ ũmenyaga kwĩna waragania warũmĩrĩrwo we nĩ ũmenyaga kana kwĩna mahiki nginya marutĩtwo na nĩgetha waragania wage kũrũmĩrĩrwo Ngai gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkoragwo wĩ mũhithĩku maitho-inĩ maku na kũguo tũkaiga bũrũri ũyũ moko-inĩ maku na nĩgetha ũthiĩ na mbere kũrũĩrĩra maũndũ marĩa matathirathiĩ wega Ngai we thiĩ na mbere gũtũhoneria ũguo nĩguo tũthiĩte na mbere na gũgũthaitha na tũkĩingĩra mwaka ũkĩte
ate mwaka wa 2027 mwaka wa ithurano nituthiite na mbere kuhoya thayu thayu thayu ona urumwe thini wa bururi witu mwega na nigetha tutikanae gukanirira tutikanae kwambiriria kumenana tutikanae kwambiriria guikaniria ciugo na nituthiite na mbere kuhoya uge mwingi na umenyo mwingi kuri aria makoretwo maikarire iturwa itiganite magitutongoria mwathani wene woheanaga uge heana uge wene wotumaga andu magie na umenyo thina mbere kumongerera umenyo uyu uguo niguo twaguthaitha Jehova na nitwaigani wega twacokereria mici itu tucoke na thayu mwathani nitukuga ni thank you ni tondu wa gutorora na ritho riatha nario the mehatikaini oyo the area me thini wayo ngai magithina mbere gugukaira kiroko iki kia umuthi itikira tu kumategera gutu gwaku itikira tu kumathikiriria na kumateithia ni tondu ngai we mwega Leke roho waku athina mbere gututhaithanirira ni maingi tungiatega hari we Jehova no roho waku ni athina mbere gututhaithanirira Reitu ni ra Kristo Jesu twacokia ngatho twahona twitikia na ithuothe tuge amen and amen na ritwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa mũmũthero nĩgũtuĩke guo Dagika mirongo ene na inya ni shuitiru kete muthikiriria na nitha ikumishia rushini good morning ni theine watafarira ya kuigagura kiroho ni jitawo gathoni wakuni

0: Nimitabu ya kamemeke ukamu igeshire kiri kuihada na nuthu na jitao gatho ni waku ni Minister Mary niweoyu.
1: Yes, niweoyu.
0: Uhoro waku Minister Mary.
1: Nimwe gathio fio.
0: Na gaini ya kurorete ndireti kiugu.
1: Muno makiria.
0: Na nito utagathaga ginya murugamo wa mudu, mudu ni ugaga murugamo wa kwa jiso. Ni muhono kia wagoro ya kwa.
1: Amen.
0: Tarugi the need yagita agada mwathani ni muhono kia wagoro ya kwa.
1: Yes, ona nini ndata agada.
0: Wow, amen.
1: Mwathani ni muhono kia wagoro ya kwa.
0: Amen, amen and hallelujah.
1: Nande muhono
0: ku. Imagine nga ruwarurea aiguire ni todo witu idhenya ineritu.
1: Yes.
0: Arafuga imagine, you know, due kui na area mataka end up nake. Na diedaga, nidimwiraga, madikana korodu yu mwawari ya mataka alikiriria nawe, uigai.
1: Matotika, tutigiana kuruta wira watu.
0: Na nigetha ruwarua kedi karutuwe niru watu huu.
1: Neguo.
0: Ui, nanidaki hoera modu othe. Deko alia shugo taishugura kugiari ya idhu ituri idhu othe.
1: Neguo.
0: Na kugo, todu we mwegari.
1: Ne.
0: Rugai, kefarani kia kuga ya kuhudhiri.
1: Amen, amen.
0: Yes, karibu, karibu sana.
1: Eh. Thegio muno gathoni.
0: Asante.
1: Ndaso keria gai gatho.
0: Mm-hmm.
1: Hamwe na mudikiriria wakwa.
0: Mm-hmm.
1: To ni magai no yakuhuthira na gutwara wega.
0: Wow, asante.
1: Na tukoza kumuno gucicokerere mwathani.
0: Amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
0: Na tutikariganirwo ni kuhoera bururi muno.
1: Oi.
0: Muno, muno, muno. Muno kwaje.
1: Mahoya, mahoya matarathe. Uona ni tukiregia ya mahoya riu.
0: We really need to pray.
1: Yes, na kuongerera mahoya muno makiria.
0: Thank you.
1: Todo eno duma.
0: Yes.
1: Kai duma ditoraga ai.
0: Na ndigo tura.
1: No ugutheraruka. Na hinda gwatuma na muno anigetha mwega muthikiriria menye todo. Andu mena guya gathoni.
0: Mm-hmm.
1: Urathi kundu kujuka igwa utiende to ija ndumararia.
0: Mm-hmm.
1: Ori andu metumanite.
0: Mm.
1: Ogwo nigo theri gukawe munene.
0: No makakiririka na we have not been given a spirit of fear. No.
1: Yes.
0: Yes.
1: Na nekio kiugo ndeha ndirerire ira muthenya wa ira ndirameraga atiriri kiu nekio kiugo kiria gicokereto maita maingi Bible don't fear don't fear yes. Don't fear
0: yes mhm
1: kai arega tutigetigere niki tondu he maundu magiuka uigwe fiu fiu ngora yaku ina guoya no tukero tutigetigire tondu twina ngai na ngai witu niwe wabire thino na igurura niwe hinya wa maundu mothe na ngai gutire atindia tangigarurania maundu condition ino koikara no thinguno theru na twa muhoya.
0: Yes, nima.
1: Tuhoe tutegutigiziria.
0: Amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
0: Kigeithi mudhikiriria waku nigetha wihure kiugo.
1: Mudhikiriria wakwa wakameka yukamu ije. Na enda kugeja na gedisi ya wedu wa mwadhani. Na jigetua Minister Mary Kihara. Na deaki heana kigoki ya gaide muhono.
0: Yes.
1: Tokotho maifukuri ya kerele Adamaki. Kana 2 Kings chapter 9 verse 13. Kamugari ya iku mina idha tuyo iga atiriri.
0: Mm.
1: Hedeo omodo wao ake hiwa kwe ya gwe ya kea iguru. Magesia rade oha uri ya batero indiri ya nyoba asikinye. Na mage kehuwa solo makiuga atiriri. Jeho newe muda maki.
0: Mm-hmm.
1: Mudikere diyo wako haka mme kamikamu ije. Na iga jitawa Minister Mary Kihara. Na doi gadira hayana kiwe kia gaide mohonoku. Na zimu ya dena yo kana message ya dena yo ni the appointed time of God kana ni hidari ya gai ya kinya na ya kinya nere ya kinya na hidari ya gai ya kinya reha nota mutumia ya kinya gino ni hidari ya kuhoka kana ya kugia mwana mutumia se nako kiko weza inyaya siyo tuko dagero eterela kukie ona kuge koloneza ikomi dagero eterela yehe we kukie kutile kuhetele ya kuhetagere rio hidari ule ya kinya nere kinya ga nekio dahe ya noguo. Na oyo ni muthamaki wetago Elisha.
0: Mm-hmm.
1: Na Elisha ari munafi. Nietire mundu mwathirito ya nafi. Wa kuko akimutoma kimwira we otore. Onyita kina ndu giki kia maguta na guoko. Okinya kundu gwetago Ramothu Giliadi. Na wakinya kou ni ugukora Jehu. Jehu ari muri wa Jehoshafatu. Omokore othio maitereria maguta thutha wa abu gukora no thamaki ware muru wa gukora wakiuragana na na mutumia wake Jezebel ha ni ongaye gukinya ka point mundu wetagwo Jehu ni tondu andu ni mahoete muno andu ni manyarire kete muno tuma yare tuma nu muno kundu guku tondu wa abu athiete ona mbere thamaki wake andu ware mwega no ngai agikinyira yinda akiareria Elisha ya komo areja na njira eno ekomo tomera mundu wa ugu ti wa guthie komo anaiti igongona rere tie kiro igongona atere kure yakwe nganga ini igongona rere tie nereiro kwa kinyira ndo ngai agitwarisha gituma moka mundu waka ayotuga ni kamuruga tondu kare kamurio kamuthirito wa nafi agiratuma riri agatumire agikora ndo ni akoriria ndo mari aingi na haria maikarete tondu no athitwo akiaro ni ukumakora mari aingi maikarete handu no wewe koguo uthie wite jehu umwira wina bata nake muingira nyumba waingira nyumba uthie umwanoiti wa ngwanoiti ucoke ure ndukende kume ndukende kuonithania kana kumenyekani uria urathie ngurathie na mbere noguo noguo kamundu uyu ekire amakorire na agithie akira jehu niwe na bata nake nake jehu ona atatari be akiuria no akiambia kurania no akimwira we niwe ndirenda no andu makiona kamundu gaka iya gituma andu mone kamundu gaka tari kamundu kagoroki kari mundu ugorokite koguo ona matiari na rou ona matiangiamumire thutha no agithie niwe wanoitiria jehu na jagwa gitererio maguta riria imire kamundu gaka toko imire gatenyerete he kiuria ka makoririe mundu ucio mugoroki ucio ri ekuyerete kihariwe akimwira ca undu ucio mureciria uguo tiwe ucio ni anjitereria maguta no iguo thamaki wa isiraeli oiga atiriri jehova oigite uu ta waitereria maguta utuike muthamaki wa isiraeli na hindi iyo o mundu o mundu ona tikwirwerirwo makiruta nguo ciao hatiari na gukararia he undu ngai angigwikira kana egugwikira utegukorwo wi wa gukararika ni tondu ni ngai ugukorwo athanite ngai niwe wathanire jehu athie agaitiririo maguta jehu was anointed as king of Israel by I am prophet sent by Elisha prophet kapuro kamunabii kanini gatari ona gagutiika no ngai akimuitiriria maguta muthikiriria wakwa kamekayo ka muingi kwi maundu makuhinyiriirie kwi maundu mahinyiriirie bururi he maundu mahinyiriirie bamiri yaku ki mbeca he maundu makuhinyiriirie he maundu mahinyiriirie kanitha he maundu uraigua piu piu ino nduma nduma ino ma ni ndumanu piu gutiri gwakorwo kuhana uguo no ndenda gukwira atiriri tutigutigitheria kuhoya ni tondu the appointed time of God ihinda ria ngai ria kinya ni ria kinya maundu magarurukane muthikiriria wakwa kamekayo ka muingi kiriro gititũraga na nikio tũrĩo tũtigetigĩre kiugo kĩa ngai kĩroiga don't fear don't fear don't be dismayed don't be afraid kĩracokera ũguo nĩkĩ gĩgatwĩra ũguo tondũ he maũndũ ũngĩigua ũkaigua no gũthũka marathũka handũ wakwagĩre rĩ ũrona no gũthũka kũrathũka na nĩkĩo ngoro yaku ĩrakinywo nĩ andũ ũkaigua kengeinama nĩkĩo andũ marakinywo nĩ andũ ũkaigua ta maya na depression arĩa angĩ makeruta muoyo tiga kwĩruta muoyo wahota kwĩruta muoyo thua o arĩa thutha-inĩ o arĩa ngai arokĩra nĩ tondũ ngai nĩ oka rĩa gwatumana mũno ngai nĩ oka rĩa kũroneka ta gũtarĩ njĩra ngai nĩ okaga hĩndĩ ĩrĩa twamwĩoka na twamũnengera mabataro maitũ mothe nĩ tondũ ngai witũ nĩ aiguaga mahoe kiugo gĩkĩ kĩa ngai mũthikĩrĩria wakwa kamekayo ka mũingĩ gĩkĩ kiugo nĩ kĩrĩ hinya na nĩkĩo tũrĩa twĩoke ngai tũmwĩoke oyo wiki ũyũ bũrũri-inĩ wa ngai ũyũ nĩ ngai watũmbire gũkũ guothe nĩ kwa ngai kĩrĩa kĩngĩkinya te no kiumĩre gĩgwĩkagĩre guoya ĩka womakage kana wonage macukuru no gũthũka marathũka macukuru ma boarding rĩu nĩ ihingwo tirahingwo atĩa renite rĩu tũtigwĩtigĩra tũkũrũgama na kiugo kĩa ngai ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tũmwĩte nĩ tondũ nĩ woroiga atĩrĩrĩ matũ make matirĩ njika hĩndĩ twarĩrĩra ngai mũtumia we wĩ hau twĩhotore tuongerere mahoya tũhoe tũtegũtigithĩria mũthuri mwanake ona mũirĩtu we wĩ hau tũgarũrũke kwa ihinda rĩrĩ tuongerere mahoya na twĩtĩkie ngai ũyũ nĩ tondũ ngai no arĩ iguatha ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene na no arĩ iguatha na no arĩgarũrania maũndũ gũtikũmakania maũndũ marĩa magũkorete ũreciria ma bũrũri waima bũrũri ũreciria ma gwaku mũciĩ waima gwaku rĩngĩ nĩ mathire magũtindĩkĩte nĩ mĩrimũ ĩkuo nĩ maũndũ maritũ nĩ macira wĩ namo rĩu ũrarigwo atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũrĩre nakũ na nĩkĩo ũrakinya andũ marakinya andũ makanyitwo nĩ depression magacoka igua nĩ meruta muoyo kana akinywo nĩ andũ agatuĩka useless ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ rũcinĩ rũu ũmũthĩ ihinda rĩa ngai rĩakinya nĩ rĩakinya na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũrĩgarũra na rĩtingĩgirĩrĩka hĩndĩ ĩrĩa ngai twamwĩta ihinda rĩake rĩa gũka ona nĩ agakuonania ndariri nĩ aroka jehu ndonanirio ndariri gũtirĩ igongona rĩa bakirwo ona nĩ woroima no woroima na kĩũndũ gĩtegũkararĩka te nĩ aitĩrĩrio maguta na ikĩrĩ kagio ne kamodo kahana ne kamodo kagego tago ne mogoroki e kamodo ka kwana ta kagorokete todo jela sia gai itihana jela sia gia modo ori agai okete mwana osio ogwa tigwe ko kanige hidarere maundo macio rapatala e macio makorito ina rocine o mode maundo ma kwenjege ma kwenjera no message yo anyita e no message sia madiro anyita no ngotengario tengeretio na mia nayo othe okarigwo korera ku no kago kwera terere ne kore kondo gwa korera orera kwe ngai orera kwe ngai rocine ro mothe wewe na ruo ngoro no kago kora orera kwe ngai ori ogarura na gia maundo no ri oigwa mahoya no ri otuma maundo mathakare ona kwe nduma otherwie ka tondu etagwo ngai neke tuhoe. Papa, thainye ware tuwarea Jesu Kristo, netuwa kwa bari ya toiga ni wagere ile. Netuwa gotea gai, netuwa dowe gai mwaga, nawe gai mwehoke ku. Newaga mudama kioreza, roshine roo mwode. Newato ririkani ya gai, wenu wa wadha nile muwadha ni, noge tuma erisha, na kerisha akihodera wisdom, age tuma mwodo, adiakano itinja hu mudama kioreza, wana gotari odo muwadha ni, wehalele ilio, netuwa dowe waga maho ya muadhani na reo mwaga makimodanya wao mwode netu wagotea gai na netu waigane wagere ile Jehova gai tolenda kona ya na fororio wito mwaka ine maku netu kaelane ya mwode maa forori Jehova ni maforori ono witeta ya dhakame fororio netu kweheili ya gai netu adoni oreza anyige muadhani ete kila kwa iwake lido gitoro shina wao mwode ete kila kwa anya fororio muadhani tolate kia dumetuma na gare ya kola akia nogo uko wagera muadhani siya nanoshi igoza wa mamu wadhani Jehova gai maundo no mekugaruruka dumbano no evozira thainye ware twaria Jesu Kristo niwega gai nitondo niwaigua mahoya muthamaki oretha family ici cina mathina gai ici tengeretio ni mathire gai aya matengeretio ni merimu mwathani aya mwathani we na maundu mathina matiganete akiona ni macira matarathira mwathani Jehova gai we arugagirira andu akure mwathani Jehova ni tukunengera ya gai etekera kuigwatha mwathani twaigaya matikweruta mwa mwathani ni tondu Jehova ni turamenya ni kore gai matuine gai waiguaga mahoya gai utwatũraga mwathani kuma ate kaine gai thainiĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakũhoya atĩ kaa tũraya ngai biacara ĩno mwathani ĩno agwĩte ngai ĩno mũthamaki mwaga ngai we nĩ ararigwo kana nĩ ahinge mwathani nĩ tondũ no kũgweragwa na ena mathirĩ mamũrigicĩirie mwathani Jehova ngai nĩo rĩhanagĩra mathirĩ rĩ rĩhĩra yaku mwathani thainiĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega tondũ nĩ watũririkania matua maku matirĩ njika ngai ũra tũrĩa tũngĩgagũkaĩra ngai nĩ ũkaigua no twĩkĩre maũndũ manene ngai ona marĩa tũtecirĩtie Jehova iguĩra andũ aku tharũcinĩ o ũmũthĩ o twara waiguĩrĩire mbati mayo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kĩhiko gĩkĩ twaiga gĩtigũthira ngai twaiga nĩ gĩkũrũgama ngai kanitha ũyũ twaiga ndũkũhingwo ngai kanitha ũyũ nĩ ũkũrũgama Jehova ndungata-inĩ ciaku itigũthira ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega tondũ nĩ waiguaga mahoya mwathani nĩ twagũtĩa ngai na nĩ twaiga nĩ wagĩrĩire harĩ othe mena mathĩna ngai Jehova iguatha tondũ nĩ waiguaga tha mwathani o torĩa wapointire Jehu mwathani ũgĩka kĩũndũ mwathani Jehova ũgĩũka o rĩmwe ona tigongona rĩa ũthĩkire mwathani ona ithe bũrũri ũyũ mwathani ũgũkia ũguo ngai tuona nĩ gwatherarũka ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya ngai twakũnengera mabataro maitũ mothe ngai anane barabara-inĩ mwathani twakũnengera mabataro mao ngai magitĩre ngai arĩa othe marathiĩ na bara itĩra andũ aku mwathani twaiga thakame ndũgũitĩkanga rĩngĩ ngai nĩ kũrĩ na hinya mwathani gũtirĩ maũndũ maũru mekũgĩa ngai nĩ twakũnengera mabataro maitũ mothe ngai tondũ wee wĩ ngai na nĩ waiguaga mahoya Jehova twetiganĩria moko-inĩ maku ngai twĩ na wĩtĩkio nĩ waigua ona macukuru maya mothe ngai ciana ici nĩ igũthoma ngai na nĩ gũkũgĩa na ũhotani mwathani nĩ ũkũingĩrĩra
0: nĩ warĩ twara
1: Jesu Kristo
0: twahoya
1: na
0: twĩtĩkia amen amen amen
1: amen amen
0: nũyũ kĩrĩa cia Jehu ndĩramũhũra mbica ngai imagine kaĩ ahanaga atĩa
1: Jehu
0: Jehu
1: rĩ oneragwo atĩ he andũ ngai aigaga atĩrĩrĩ because you have done well he maũndũ maingĩ ekĩte nĩ ekĩte maũndũ marĩ mega ĩĩ nĩkĩo atũmanĩirwo nĩ kũanoitwo anoitirwo thutha wa Ahabu na agĩtuĩka mũthamaki
0: kaĩ akĩhana mũndũ kũringana na ũrĩa ũgũtaragĩria kwani alikuwa na katumtutu ndũngĩmwĩcirie nĩ ũkwanonti ndũngĩamwĩciririe
1: ndo kia mwesi vye todo rere onorea tumaniruwa re no iwa tumaniruwa kamo izabe baibu yuga kamo doka uwa doma ire kamo doka uwa kagoro kire
0: ginyo kwa dure yuga kiyuga kamo doka u
1: mwodosi wa mwano itire re wato metuwa re aya ni mamuri atiriri mudu cio muguruki muingira nake tondu agitana ona ka ona gwesi guti mudu ngiendire gwito ni kamudu kau no ona kiuga mudu ri arere tondu eri to kumuto ekumukora gatagatini kaingi kuogu aroka akamwita andu makorania ni uyu ni uyu no ikoro ni kwa no itwa he mudu oni kage na maguta ri ungietengereti ukonya kana ni ni
0: jo andu ne mekaga uri marora mauthi mamu
1: o gitengera ha atiari mudu wa gutengera ona jau ni eto maita maigano na kero ni nibe direnda maikira ka mudu akone kaga tari oka ke sbi gago ka muguruki kaka niko ka mwano itire he maudu gaya kigera gathoni agwikire tha ta ici uriwo jira wagerera tio ekwagerigo ni kugerera agetha jira guthu muno na agarurania maudu maku mothe no theri wakwarira tondu kwano iture ke ngure kwano iture ka nyumba ga theini ri na ni mudu hana muguruki wa mwano itire na maguta magai matikararikaga tondu oya na kinandukia maguta gutiri undu ngai atua guka ekugera njira nginya tugote gukorwo tugiciria ona wega ni tutie gutumira ngai njira tumwire ngai ikona ikona ngai tua mwika tua muhoe tondu ni kiro yake kiroiga first of all we seek the to seek area to his kingdom and his righteousness baba to seek uthamaki wa ngai na no uthamaki wake na uthingu wake na mo maundu maya mangi mothe ni megutuma thutha kwoguo ri mundu jehwo nake ndonekaga tari gukwa no itwo ona ndari muharĩrĩria gwethi arĩ muharĩrĩria akerwo rĩu hinda rĩa kinya nĩ tuonete jehu aca acomorirwo ũguo
0: ciĩtagwo njĩra cia mwathani cio tiganu mũno na cia mũndũ wa thĩ nginya meciria make mĩkĩre yake ya maũndũ ĩkoragwo ĩna ũtiganu mũnene mũno
1: Amen.
0: Wow, great. Thank you. Ni dahujio niki hujio kiu. Ni gigeragia kunyita. Gawigale kenyite mwadha ni roho daithia.
1: Amen, amen, amen.
0: Wow. Na kuku, andu ni mamwe. Mamwe yaga no hudho. Nuna adore, ule mwona yaga mudu no hudho.
1: Yes, na kuhudhia mudu.
0: Yani hivi hivi tu.
1: Na negothia gogo gathoni
0: I know
1: hede othe ngai aroka kwambararia mundu gutire mundu tarikaruga no kariri mundu othe ngai abararitie gakuthio handu ukorona niwe wari munyarare ukiona niwe wari gaya Jackson yani niwe ona na ni undu wonekaga ti undu wehithite
0: yes true
1: atumaga kuhuthia maga kunyarara kunyarara uri ngai ari abarari
0: ona guku mitambo inire uwezi kosa wale ambao wana kuchukulia tu hivi walikuwa wanakuchukulia tu hivi hivi hivi hivi
1: ogwa tondu riri gathoni no no marora mauthi marora background na nikio jugaga undu umwe gathoni ngai ndateyagira andu mau
0: it is true
1: ndoragia kiuria gatucokaniriria bururi mugima kana ni wega kinya kuige hau akuigite
0: no
1: ni tuke era maudu rugithie kundu kungi no ngai atua niwe ma agwitiriria maguta uguo na reke ngwira aria ngai aigagirira mundu gathoni ona ma kungigeriwa tia mariumani ana kugwa mwena waku to atiri undu ungi andu aya mera ona niguo maroria jehu atiriri kamundu kau kagurukire nikigago kwaiga ngai nä atå manä jehova nä atå manä te thaitä rä rio mendaano itwo no ä ti kå mera merie marute nguo ciao marutire nguo ciao cia igå rå ciothe magä ciara thä makä må inamä rä ra rä u nä gwacenjia gwacenjirio ti å rä a marä nake magä theka arä ngä ona mamå nyararaga makä mwaragä rä ra ona maramå ria må gå rå ki nä kä egå kå ragia koguo må ndå å yå rä må ndå å ndarä wa bata må no tondå ngä thiä kå ria må ndå wa gå tä ä ka må ria må gå rå ki nä kä ona no må kire må ranie na må tingä thi kå mwanä rä ra kamå gå rå ki kau nä kä gegå kwä raga nake akä mera nä gå itä rä rio ndaitä rä rio maguta nä jehova nä egå tå manä te njitä rä rio maguta ndakwä ra maårire nguo ciao ciothe koguo na we må thinä kanie wi åroneka ndå rä handå ngä thi bä andå maranyarara ona kana wä kå makona ta he andå wä ka å tagä rä irwo nginya nä gå kä hau ngai agå kinyä tie ta å tagä rä ire ehä ndä gå kinya na nä kakaba kuoyo nä ngai
0: gathoni
1: andå a marutire nguo magä ciara thä ona matiakayakaire kaa makä å ria jehu kä å ria rä ngä agä tuä ka må thamaki
0: ngai akiuga
1: ngai akiuga
0: wewe å karariee
1: ngai athana nä athana ona makä geria ngai ndoragia reke ngwä re no ngai nä oigaga wega må no gai ta dia koria kiuria ate koria kiuria ate ageta na ate ageta gandu araika matu inere kai to soka nerere tuga kana ni wega athoni ate aikare hau mitabo no Gayoiga ego kwa barari ama kwa bari ginya kuria rego kingia
0: akisema takubariki
1: hakuna takaezuia kwa hiye ye Mungu mwenye baraka zote
0: haleluya thank you so
1: amen
0: mwathani akurathime nawahunjiwega thank you mono mono
1: amen
0: na wahota guthathaura wega kuringana na roho wa mwathani
1: amen
0: wow kigena hida hari gukurogitiri ha
1: ireke didi he ina ngeja kurathime muno na guike wega
0: thank you amen
1: marito makwa geto minister Mary Kihara na YouTube data wa Mary Kihara na baya kwa ya thimu ni 0724 701 8 50 sade ni dato miro ni PCA Karaji ekore ari muru kore Fred ogwito Fred Joseph Katampoi Fred Joseph Katampoi ni kore ari muru kundu gwitago Karaji ciarete na tumio thia Girodi nego na chiamani wa kanitha ni matumanire ngeithi
0: ngimuno ni dashia mukira mini
1: na make onagia tondu mathagirira hari ya mbere makuriga ugathi utugeithiriga thoni waku
0: wow asante
1: no mwe to muthikagiriria hindi ciothe
0: ngai ni marathime
1: ko to sio ke na mothe nego gikeno nego koroge thie sukure gwe to Brighton Park Junior Academy
0: yes
1: kwa director gwe to director Mr. Jugona PCA gesho na inywe he mudenya nguka tukoro tukinyitanira na inywe cirowada cio na inywe tukoro na inywe na he kaire tugetagwo fiki kando meire tene fiki no akore kundu gwetagwo kimbo kwa evangelist Amiros no fiki ena bata muno muno muno ne kirika giki ya ciko stesi
0: ona
1: stesi mwe kaire tukamutuma ogagwetuga mutumanire ngejitani ogwetwo fiki na ni ngoma connect tondu ni kirika kimwe kiu
0: ni ainu wa moko inga nimezipokea
1: azipokee
0: amepokea tayari
1: ona yuvio the akaja ino itumanite ngejicio na ngai amarathime muno ni magaithagia kairitu kau muno
0: wow great
1: yes na ngigeithie family yakwa nayo
0: yes.
1: Na ndimeri atiriri the appointed time of God ihinda rĩa ngai no rĩo rĩcama na no rĩo rĩega na rĩa kinya maũndũ mothe no nginya meke atĩa no nginya magarũrũke rĩu mũthuri na ciana ngai amarathime muno na meke wega
0: wow great ona andũ kĩrathimo
1: amen
0: na mũthuri ũcio ũguo mũrathimithagia no akĩaga kũrathimithia ithe kũrathimithagia
1: andathimithagia muno andathimithagia muno re mono kona ngithie kundu ri no nginya ngoro na rutha rwa kuma kwi ngai na ninge na nginya rwa kuma kwi muthuri
0: wow great
1: dije hora ke thori jugaga ye ni ndirathi ku hujia Karaji ni ndu ngo nginya thie no
0: ungati kama mwirani utadu
1: ni ndo dije geria to ndo nawe ni atumia kwa ndirathi ku hujeria
0: thank you minister
1: ano kinya temere ora toko keigane sie
0: I know
1: yes
0: wow kirathimo ni mwathani
1: amen
0: na gikurure kure guthi gukurugithie ukuru na thafari jega
1: amen
0: na nigithaga gikuru eriu magariru na ihundu kiruri yaku
1: amen
0: no na thini wa moiro maku ni nguhoyagira muno nigitha gukoimia
1: hoyagira fiu gathoni
0: kaza ndo agikie moko moime matari kindu
1: no atumite ngai ni ndona mahoya maku ni marutite wira reke ngwiri
0: uguo wow thank you ni dashokia gatho
1: amen
0: no kiagirirwo ni muthenyo wa umuthi
1: amen
0: thank you ginya tugashama ni kimigukite god willing
1: amen amen
0: okay bye bye
1: thank you
0: all right muthikiriria dagika mugwaja in fact ni dagika ithathatu ni cio itigarite nigetha ciehande thina caracia rucini thiini wa tabarira yaku igagura kiroho mitambo ni kameme kau ka muingi na hena witirie rwimbo rwa ngai murathimi
2: Otani. Thank you. Asante. Kameme kayo kamuigi. Goroshi ito. Neyege tiyo ni wedo waku.
0: Sasa lazima nitimize haya. Na mwadhani arora adhima mudu wode. Na kuombea baraka kabisa.

0: Borithi kana maafitha borithi arĩa me tauni ya Nanyuki nĩ aingĩ mũno noguo mũingĩ nĩ ũrakorwo ũkĩremwo nĩ gũkorwo ũgĩcokanĩrĩra marũrũngane. Gũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa ciregariũra niĩ njĩtĩkaga Wanjĩra wa Wachira.
1: Nĩ ngatho Wanjĩra. Mwige na atongoria matiganĩte no mathiĩte na mbere kũruta moni ngũrani kũrũmĩrĩra itua rĩa igoti inene gũkindĩra kũhagũrwo kwa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua mũthĩ wa ira. Mũmbunge wa mũkũrũ-inĩ wa Kilii John Kagucĩ augĩte igoti nĩ rĩragararire watho na kũima Gachagua kanya ga kwehererio thitango ici agĩkĩrĩra nganja marĩhi marĩa igoti rĩrathanire Gachagua arĩhwo nĩ ũndũ wa kũimwo kĩhoto gĩa gũthikĩrĩrio nĩ mbunge ya Senate.
2: Igoti nene rĩa bũrũri nĩ rĩmakĩtie Akenya othe nĩ kuona atĩ nĩ monete Rigathi wa Gachagua kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo thĩinĩ wa impeachment ĩrĩa yathire na mbere thĩinĩ wa Senate. Igoti rĩu rĩkamũhe award ya mirioni 50, no igoti oro rĩu rĩgacoka ningĩ rĩkauga atĩ impeachment ĩyo nĩ yagĩrĩire, ona gũtuĩka oro igoti oro rĩu nĩ rĩonete atĩ kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirwo. Nĩ itua rĩa igoti rĩgũkĩmakia Kenya kuona majaji magĩcontradict oro ene. Na nginyagia ona mũndũ wa kawaida utathomeire watho akona kwĩna kũhithĩrĩra kĩhoto na kũhithĩrĩra justice harĩ Rigathi wa Gachagua. Haithuru ũcio tiguo mũico, Rigathi wa Gachagua nĩ egũthiĩ thĩinĩ wa court of appeal na nĩgetha agerie gwetha kĩhoto gĩake. Na ningĩ nginyagia rĩrĩa aka exhaust court process bado nĩ eligible kũrũgama ta president kana gĩtĩ oro gĩothe kĩrĩa ngera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nginyagia rĩrĩa process yoyothe ĩgathira kũrĩa Supreme Court.
1: Mũhũranĩri wa gĩturwa gĩa president ũrĩa nĩ mũcirithania mũnene wa tene David Maraga arauga thirikari ĩrahũthĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ kũhaka aikia kura. Marauga augĩte atongoria aingĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ na thiriti ya president William Ruto nĩ mathiĩte na mbere kũbora mbeca cia mũingĩ na kũgitĩrwo nĩ thirikari, akiuga ciĩko icio cia ũhahami nĩ ciagĩrĩire kũhĩtanwo nacio kaimana nĩguo kũgitĩra ũtonga wa mũingĩ. Ciĩko cia ciana kwĩruta muoyo nĩ ciongererekete na njĩra nene matũũra-inĩ matiganĩte. Mwana wa Naivasha ni voti yetigeta ikari matura maya hamwe na family shire na kieha taure wa Bogo wa Githinji aratarĩria.
3: Kũringana na mũikarĩrĩgĩtĩ wa gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ũmũndũ rungu rwa iburi rwa Gender Based Cluster John Kinuthia augĩte ica ikuhĩ ciĩko cia ciana kwĩruta mĩoyo mwena ũyũ wa Naivasha nĩ cia kũmakania kuona nĩ ciana cia mĩaka mĩnini mũno.
4: Nĩ gũkoretwo kwĩna cases ndagĩka ĩno ciraingĩha cia ũhoro wa ciana kwĩruta muoyo na mũno mũno nĩ ciana cia macukuru. Twĩna cases wiki igĩrĩ cihĩtũkĩte, cases inya, cases igĩrĩ cia mwena wa Dafifi na cases ingĩ igĩrĩ cia mwena wa Naivasha East na ningĩ ona mwena wa Karagita. Cases icio ciothe cikoretwo ciĩkuo nĩ cia ciana ciria ciĩ grade ogo gũtarĩra hau kuma grade 6, 7 na grade 8 na mwe na mwe wa grade 10.
3: Kinuthia nĩ athiĩte na mbere kuga kũringana na riboti iria makoretwo makĩamũkĩra, ciana nyingĩ ireruta mĩoyo thutha wa kũhĩtania na aciari ao na ingĩ gwĩkuruhania na ciĩko cia wendo.
4: Tũkĩũrĩrĩria na tũkĩgĩa na riboti ĩno koretwo kũrĩ na maũndũ maingĩ, ciana rĩngĩ kwĩrwo kaũndũ ciĩke kana rĩngĩ mwana anegenio hanini akarakara hihi marakara macio make agathiĩ akama express na ũhoro wa kwĩruta muoyo. Angĩ ao nĩ ũhoro wa maũndũ ma relationship.
3: Gũkĩra ũguo Kinuthia nĩ ũrĩtie aciari gwĩtĩkĩra kũgĩaga gĩathĩ na ciana ciao kaingĩ na kaingĩ nĩguo makahota kũmahe kĩrĩra gĩithĩranu kĩa mũtũrĩre na nĩguo mahote gwĩtiria ndamathiĩno ya kwĩruta mĩoyo.
4: Nĩ tũrahoya mũno mũno mũno andũ arĩa othe washikadau authority macukuru tũgerie kũgĩa na sessions nyingĩ ũrĩa kwahotekekana ciana ici ciarĩrio, ciana ici cia kũhũrwo mbara ciarĩ cia tene, rĩngĩ mwana nĩ anyitirwo nĩ ahũrirwo mbara, ti ciana iria ciarĩ cia tene cia kũhũrwo, nĩ mwana ũbatarĩkĩte nginya ona kwarĩrio mũno kũthikĩrĩrio na harĩa hekũhotekekana wakorwo nĩ counseling aheo counseling na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
3: Handũ-inĩ ha Kameme kayuka mũingĩ Naivasha njĩtagwo wa Bogo wa Githinji.
1: Nĩ mũthia wa mohoro mathaa thita mangĩ nĩ ikĩgera thaa mũgwanja njĩtagwo Njoku wa Wachira.
5: Njoku acumairĩrwo nĩ Stacy nginya
1: kwenda gũthekerera tondũ nĩguo ngwenda kuga nĩ mohoro mathiĩ na ciana cia rũciũ.
6: Mzaya menyerete kĩroko programu ya thaa inyanya ndĩrĩ haingĩra
5: nginya ici nĩ mata.

0: no rĩu nĩ acokaga akagĩatwo na ariũ ũhoro wa group cia makacini na cia bamĩ ona cio nĩ ithiaga ũguo ũgakora ciakinya rĩu harĩa ha action nĩyo nĩ harĩ action face
1: hekwamba gũcokanĩrĩria andũ
0: ha mobilizing
1: mobilizing we nĩ mũgũthiĩ wega na wone nĩ wacokanĩrĩria like 2/3 of the family
0: wakiuga
1: that's a good number to start
0: yes ũkaigua o mũciĩ rĩ wĩna
1: representation
0: ũgacoka ũkanja rĩu to ati tũwarĩ mwarĩ here and there ũmwe akauga atĩrĩrĩ na nĩ kuulisa tu muri asiumu kila mtu kwa familia ya Kiogora wako na smartphone
1: spoilers
0: ukamanya this nincompoop is about to rubbish our efforts kwa muna muna ati Teresia sengine pia unakuana siasa sasa munitukane nina wajiria hau
1: mini likuwa na ulisa tu swali
0: unasema ni siasa mimi naka dede nyero naka legadhi naka betie sawa munasema ni siasa saigine watu wale mko na pesa muonagi wengine ni kama ida kauga peace be still usitubiria na wewe
1: huku mtu anauliza swali unatusio
0: asoka rĩu gĩkũyũ-inĩ mami ndarĩ smartphone eragwo nũ rĩa
1: na githĩ ndũrĩ ngurubu-inĩ ĩthĩ ndũrĩ kĩonaga ũkamwĩra
0: aca tondũ anyu nĩ mamũgũrĩire ma smartphone mwĩna mbia rĩ mũtũwage rĩu hau nĩo mwĩkaga atĩrĩrĩ ũgakora rĩu ngurubu ĩyo rĩ the active contributors arĩa compliant manyitanaga mathondeka ngurubu ĩngĩ ya action ya inegene gatigo ĩkĩ
1: ya inegene
0: intact
1: ĩgwĩtanagwo kamũcemanio gakando kĩrĩa rĩu kĩrĩa tũgwĩka rĩ kũrĩa nĩ mũronire ũrĩa kũrathire ndi gũtinda ngĩcokera
0: ciana cia tata mĩrĩ rĩ nĩ matũirie ciaca gũtirĩ mũndũ ũtoĩ mũciĩ ũcio
1: na kũndũ kũu gwĩ kaũndũ
0: na nĩ mĩgambo yaugirwo tene andũ acio rĩ ngwĩkire nĩ maikĩirio roho wa Dyson na kũharagana rĩu tũgwĩka rĩ we must move forward tũkũigũra ngurubu ĩngĩ owe njambi no yo gũthiĩ na mbere gũtuĩka cia person ũguo ũrarĩ wagĩthiĩ tondũ mũtiĩ mĩtarĩtwa rĩngĩ rĩ mũkamĩta rĩu the Kiogora reloaded
1: ĩrĩa ĩngĩ yarĩ Kiogora original
0: Kiogora organic
1: rĩu gũkagĩa na
0: reloaded mũgaburũ wega you know now you have gotten rid of the stories the stolas
1: and hurubaros of gotideko
0: the naysayers the Kerele Battalion. Yes.
1: Umuwa kihigura kari loaded.
0: I don't know, mame nya. Mother mwa wabodi raguji. Woku woki hodudu. Muko na hea duwa nana, male ika alia. Nikiwe kilaka odo grufu eno aya nege niwe wora ya. Kwa oti ya smartphone ya kwa atiriri. Kwa pedu ya jabu. Asi okay, onifero no ismeka. Tuko poa, kuso. Na madhe ondaka agurufu ya mazi itana kuso.
1: Asa.
0: Meta na maritua. Matiga kasi, bimasi yenta ito meti.
1: Meta na gana maritua mao.
0: Mwe potere abi, bando uko korogoso. Muka notice, conversation isi ya sukari, kawa sukari. Sitira oneka. Muko ane mwaregera nao kukwenda ifao siya kuromu
1: na billboard siya teti
0: na karibia patra ini hato free of charge na 300 MB of data ukona mwana

0: tira shirigishi ya ku girinya utukua umuthi. Haria star 447 hash, fungua box jishi ndiye chepa. Alright, star 447 hash. Jikiriru mkode kana turali uhoro wa giri, giri gire kana girinya. System ya konege dadami mida go, tokewega. Alright, drama nyidio turabiridia na shirigi giri magana matano. Omodo giri, giri, giri, giri, giri, giri. Hali ya rushangi giri mwe mute mute todhiete. Waduwa wa, yaduwa mani ya raugagate doi, besha, shieta guwate. Uwero ni mete tatone giri datu. Warage diri ya muna muda nyawa hira. Star 447 ash, hidegosho kia mahea. Uwe itali nere ya do magana matano wa bere doge. Itali nere 1K, 1K, wefage. Star 447 ash, otuko wa besha. Dagitari. Yes,
1: tuli na vere.
0: Kuna shiria nyingi mono no neturolire osteoarthritis, rheumatoid arthritis, no tuhutie mudhebo ngi urajira ni mithemba mingi mono.
1: Muna muna ni ta mithemba gana.
0: Okay.
1: No gwenda gutukwa mithe tuthamia mithemba ithatu. Osteoarthritis, rheumatoid arthritis na ungitwitaga gout na gout arthritis ni ria enyita mundu ni undu wa uric acid. Muna muna reoka ya ingibadhini wa andakame yaku igasoka ikambia kuyomba tuwarani tuwaku ikambia kuyomba ankles yaku, wrist yaku na nginyadhini wa heels yaku noga kora mulimu wenu kora gawina kiriru mbuko kingi muno na nukora gawina rugo ruingi muno uyomba gatata tunondo ustu uyomba gathini wa tunjo inti tuwaku na kesi sinye nyo naga ingetu ikasiye mwa sivya na nakuwa alina kesi ya mudhuli alina sivya gout arthritis ukora gandu ya matipota nginyawe kila irato cruised nyundo watu swelling stool kinyadhini wa tosi ya mundushio matula gana open shoes na ukakora theno ngenebeba muno nginyago kumoko ukora anambia kugia na wimbo munene muno tuwimbo tunene muno theno wa tujoints twake na nduge nginya murimo wa gout arthritis ne uragaga ni ukoraga kwi mundu rakua riria uric acid ya ngiba muno theno wa ndakame no ukakora nginya ni arthritis ikoraga nginya kiuraga andu na tugaga murimo muno muno retagwa ne nyama na njobi accumulation of uric acid igakorwa yinyingi rakameni ndu wakiriora aria na niketuramwira muthikiriria ona mukiuga andu tene ni makorwa mena mathina muno na ndu ni maugaga ni riria ngagia mbia ma ngari aga nyama ndu wakora riria wagire mbio tura gori aga nyama na sio na maisua ire muno igakuretera thina muthikiriria ugakora wina thina wa gout arthritis ugakora rĩu nginya nyama iria ndũkairia rĩngĩ nĩ tũgathiĩ gũkontrol kĩrĩa tũrarĩa ndĩrauga tũtikarĩe nyama no at least tũka minimize mũrĩre mũingĩ mũno wa nyama ona njobi tondũ nĩ wagĩire mbia ndĩrauga atĩ ndũkarĩe ona kũu mũndũ erĩgĩte kuga ona nĩ mũbunja fulani ndagĩrĩirwo akiuga atĩ mũna nyambia nisikure nyama ati nitagonjeka mimi nitakula njusa sile sikuwa na pesa sikuwa na kula ni sawa no wega nitulie no at least tugerie kuminimize kila tulare getika kitule tere mathina mangi ma mwire na njuga thina uyu ni ibaga muno no koro ogisongererwa muno gukora wi mo sivia ni undu worito rira wage no rito mwingi na wana kathina kanini ka gout arthritis no kora gathina usinu watuika mo sivia murimo wa high blood pressure no tumaga thina uyu wa gout arthritis ukora wi mwingi muno makiria murimo wa sukari ona uno tumaga thina wa gout arthritis ukoro we mwingi muno ukoro yani ukora kathina ra ina kanina no akora we na diabetes thina ugakora no wa ingiba na mathina ma mbigo ona mo nimatumaga thina wa gout arthritis ukoro we mwingi in case we na thina munini kana ni mild gout arthritis na rira wakora ringi we na thina wa mbigo thina ucio ugakora no ra ukorwa ukikorwa gicungirirwo kwambata na kiwango kiegu nondu wa thina uyu wa mbigo na no wega muthikiriria ngwire afya njema mathina ya mothe ni tumaroraga ni tuthimaga ni tumathondekaga itikira tu o gwitikira gutucethera thiini wa kliniki citu ni getha twaranirie ningi no kurora ira ni gout winayo na ningi no kurona tio winayo ni undu wa ndariri iyo ndiragitariria haha ndirauga ati tondu kwa ringi ni ndirauga wina ruo thiini wa joint ciaku ni murimu fulani winayo ni twendaga kuthima ni getha tugakikisha kira turathondeka twendaga kuthondeka kiumo kia thiina no ti ndariri tondu tungithondeka ndariri muthikiria tutikwa tugigutethia na nikio twikaga full body checkup na ndaugire kithimi tuthiaga siringi ngiri emwe tukaeka full body check up nigetha tukamenya thina waku arthritis ni muthemba uriku ni stage iriku tuthondeke kiumo kia thina uyu hasa na nigetha utuike wa gutetheka na rawa tucera thina wa clinic situ stilo ni tuku

0: simply the best. Come in,
1: ndagĩtarĩ wa kũrĩa Ciaro ũgwĩtwo batithindi arajĩra kũu nĩ thaa inyanya na nuthu cia mũthenya kũguo nĩ mathaa rĩu ma gũcaba wĩra. Sante sana ndagĩtarĩ. Alright. Haya, ndagĩtarĩ he mũndũ ũroria kĩũria na nĩ gĩacokerwo mũno na kĩũrio nĩ andũ aingĩ mũno. He mũndũ woria ũhoro wa gũkorwo atĩ nĩ aranyua ndawa cia cukari. No ũria ndawa ĩyo wa gwĩta ya madaco mũthuri ũyũ arenda gwĩtũrĩra. Yes, kana onake no anyue ndawa ĩyo. Na ngakuruhania na kĩũria kĩngĩ ngũgomania. Gĩkũrĩtie ũhoro wa pressure. Na rĩu tũgomanie ciũria ciothe tuge atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ta rĩngĩ ũrakĩnyua ndawa nĩ ũndũ wa mũrimũ ũngĩ, mũthuri ũyũ nĩ kũgunĩka kana no ahũthĩre
2: ndawa ya one man? Nĩ ndawa ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria athuri thĩinĩ wa kathabarĩ kao korĩrĩ. Na njuge ndawa ĩno tũbeaga mũndũ bora ena kĩbandĩ mĩaka 18 na nginya mĩaka 100 ndĩmeraga mĩaka 100 makatheka. Tũbe tugaga athuri matikũraga maũndũ nĩ acio matikũraga mũtiagĩrwo nĩ gũkũra that is. Njuge ndawa ĩno nĩ nyuagwo nĩ mũndũ o wothe arabũthĩra ndawa o yothe. Angĩkorwo wĩna thĩna wa cukari, twaugire cukari nĩ ũretaga thĩna wa hormonal imbalance, na nĩkĩo ũkoraga mũndũ wĩna thĩna wa cukari mũno mũno na akoragwo ena thĩna ũyũ wa rulimbido. Na tũkiuga still mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari na akoragwa agĩcongerwo mũno nĩ kũnyitwa kwimba kwa ngaĩ tondũ hormones cia thithĩ nĩ iretaga nginya maũndũ ma prostate enlargement. Mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari na akoragwo na thĩna wa erectile dysfunction, ejaculatory dysfunction, athiĩ barĩa akoragwo tĩ kĩndũ araruta. In fact ndawa ĩno nĩ ya mũndũ tawe wĩ bau wĩna thĩna ũyũ wa cukari, nĩwe ũtũrenda nĩgetha tũgũteithĩrĩrie kathabarĩ kau ũbote gũkorwo ũkĩthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ wĩna thĩna wa cukari na nyitagwo nĩ thĩna wa nerves, na twaugire nerves nĩ nyitaga kĩga kĩrĩa gĩake ũgakora performance yake. Ona koraga kesi si nyingĩ cia andũ marakoragwo angĩthiru na masukari ũkoraga performance nĩ zero. Mũndũ arakwĩra niĩ anajikara mĩeri ĩthatũ nĩ rongera igua ona ndigagwa ndirikanaga ndĩna kĩga ndathiĩ kũthuguma na ndĩmenyanagia nĩkĩ acokire na thĩinĩ nĩkĩa maũndũ mau ona nĩ ndariganĩrwo nĩmo. Weo nĩwe tũrabatara nĩgetha tũambe tũrore nerves ciaku cithũkĩte nginya ba tũkũbenda weno ya one man na nĩgetha ũtuĩke wa gwĩkenera tondũ rĩu maũndũ aya mangĩkĩaga ona no tũrigwo nĩ atĩ ũreka gũkũ nĩ atĩ ũreka thũ mũthuri ũtena maũndũ maya mategwĩkĩka anyway. Nĩ itherũ ndĩnarĩo ndĩnauga mũtigagĩtũre mũtena maũndũ maya ndĩnauga atĩ mũndũ atararuta mawĩra mau aku apana no itherũ no njoku ndĩramake no wega at least mũthuri reke tũgakenaga rĩrĩa twĩ gũkũ ndĩ tondũ maũndũ aya nĩtĩtio twaretire gatwa makorire na tũrĩ matigwo gũkũ ũguo nĩ wega tũmakenere rĩrĩa twĩ gũkũ ndĩ. Mũndũ wĩna thĩna wa high blood pressure still na bũthagĩra ndawa ya one man tondũ twaugire high blood pressure onayo nĩ ĩbutagia nerves. Ndawa iria ũranyua cia high blood pressure onacio no ikũretere thĩna wa rulimbido ũguo nawe nĩ tũrakũbatara na rĩrĩa ũrabũthĩra ndawa ĩno ya one man ĩtĩngĩkũthũkĩra ona rĩrĩa ũranyua ndawa ciaku cia pressure ĩtĩngĩkũthũkĩra. Na nĩgetha ona ũkĩnyuaga ndawa icio ciaku cia pressure ũranyua ona maũndũ maya mangĩ bado ũgakora no ũrama enjoy. Ũndũ ũngĩ mũndũ wĩna thĩna wa arthritis, twaugire arthritis nĩ mũrimũ wĩna ruo mũno nĩ ũkoraga ndũngĩbota gũconcentrate wĩna ruo ona no ũrakena ũrĩrĩ ũgatũkũthondeke arthritis ũgatũkũthondeke mathĩna aya ma rulimbido nĩgetha ona at least ona ũgĩkorwo ũgĩkenerera mũtũrĩre. Njuge thĩna wa rulimbido tũkoragwo tũkĩthondeka andũ othe tũcicagũraga mbora wĩna kĩbandĩ ona ũkorwo wĩna mĩaka ĩigana tondũ ndawa citũ itikoragwo ciĩna side effect rĩrĩa ũraibũthĩra ũguo ti ndawa ũngĩnyua atĩ yambatie pressure kana yambatie cukari ona kana rĩngĩ ta iria twĩgagua rĩngĩ mũno nathire rũnjini na akuĩrĩre kũu apana. Ndawa citũ itikoragwo ciĩna side effect o yothe na mũthuri mũkũrũ no anyue na mũndũ young no anyue nĩ ndawa cia mũthuri o wothe. Na njugire ndawa ĩyo tũmĩendagia na thogora wa ciringi 2500 na no tũkoragwo tũkĩmĩtũma Kenya yothe bandũ ya
1: ndagĩtarĩ kĩũria kĩa masturbation kana gwĩkenia nĩ ciũria ikoretwo ikĩũria oro hĩndĩ kana ikĩũria oro hĩndĩ wagĩũka na he mũndũ haha ũrauga we areĩta addict arauga I'm addicted gwĩkenia ile munasemaga kunyoga. Iyo imeni sukuma sana. I am desperately in need of help. Hemudoroga anake ageretie gutiga. Akageria wapi. Darahota gutiga.
2: Wena wagwikanye na moko. Ndangi magiwa makiwa magwita kunyonga. Nevena wena siana sito youth ayuthi aitwa inki muno muno mena thina uyu na ndie kananika tule ndie bara tugweka tondo uregwa mundu agikwira nie ndambiririe thina uyu ndathi form 1 na ndure tendu tete wiro uyu kananiki mundu akwira nie hende ndari ndobe twenjera na ndambiririe maundu ani ndare mione gutiga nie ndare ndi siana nja ni kundarutaga wira na tondo mutumia wakwa ari kuraihu ngiambia maundu aya na ndare mione gutiga nienda postire wira Mwambasa ngitiga mutumia gicagi na tondo ndire anda kurwara mirimore ngiona njike atia nikora ngirutira wira uyu na rira werutira wira uyu wa masturbation nukora gukithukia we muthuri fiu fiu fiu fiu fiu tondo rira ukaenda kuruta wira uno uria wendete wira uyu tikarutika number 1 urithiaga bare ukanina ndaike emwe ugakinya ripoti bara musima ugaga ripoti igakinya mbere ndaike emwe nurikirie in fact unakora gangio na matikinyaga leo na kiga kia mutumia wake akiona ugu aga kinya riboti ona ndaya ra kinya bale undu ngi kiga kia kugiga soka na thine pi kakanyiba pi moka maga kuira nie we wiro ri anda rutire ndagitari kiga kia kone ne kia nyibire pi ugi soka na thine pi aya akora ne rira wakora ri ngi ni wagia na muru na nwenda kuruta wiro uyu urathi ndagikemwe wiro karikia kano kathika mwe ona gatethira gate ukathika mwe na gakerega yani kigakuke teo kirari ngi ni kamona gukoma ni nginya rucio kana ono nini ona mithenyetha na ringi we mundu munini ande megagirua tha muno mwana ke wa miaka 27 mwana ke wa miaka 30 nginya ukaligwa woi tugerete kuri mwathani ciana citu ni kuigerete to no imagine we na mutumia na we na miaka 27 na we rocio urarema mugaga kinya miaka 50 ni mukora mugianite Niyo kinyaga bandu gakora nginya mutumia ara munyita guko tari moka nginya ere tu anini kliniki maga kwira mi daktari mbwanangu na ukona miaka ngapi niko na 26 na mzee akona ngapi 28 na neke ai imagine I kazi ili mshinda ri respect mutumia siwe ke atia ne na miaka 26 egwe ka tari u aga kinya miaka 50 ni atia koro agika niki wa muvikirio ke kala babu muona ke kana wa muvikirio ke kage atia babu na ni wala mwane wira tafadhali nitugeri gutiga maundu ya mama masturbation tondere ole utira wiro uyu mbego igetika ure tura mbego ire machua riri ukabikania ugakora nginya mwana ni wagire tondu uraruta I machua sperms production ya mbego siaku mbego ni kora kwa sie sie kendo kimatu ni thiaga process ya gutuma itwike kendo kebuthu kendo right uthiaga ukathukia system iyo pio mbegu siyaku na sio ndo wako ivuta vutie muno kadhi ukaithukia ukakwa nisiambie kuyana nginya wimbo nigire na infection nisiambie gutura uguno wega andu anini tafadhali tugeri kwe kwa find maundu aya na ekorwa nuregwa mwana kyo sino demo device atu sere thini wa kliniki situ nigetha after counseling tumuwe treatment ya gusokia system ye yake wega nigetha atlist akorwa kienjoy maisha
1: Dagitari nake mutumia oreo bituri angikorwo ni kuhuthira moko make gwiturira hari yake agethathaya gwikenia nake ni akorwo gwatini orothe
2: mutumia ugwatira akoragwo na undu wa gwikenya na moko ona ngithi na muthuri wake gutee undu egagua ute undu egagua makwira ni daktari unajua ni maragia ni manjiraga ni ndamenyerete gwika ati gwikenia na moko na nyera muthuri wako twathi nake gute undu njigagua ni na menyerere gwebutagia ona ngithi na muthuri gute undu egagua ona thuri ni makwira ni daktari ndikagia kuona na mutumia wakwa akathi na mbere na kwebutia ni makwiraga wa imagine ati ndari kia na mutumia wakwa ni nagathi ago na mbere na kwebuta butia
1: kugu ona ya mahuthagira ici machine cia gwikenia no ugwati
2: no ugwati
1: sex toys
2: no ugwati tondo na riria kagia muthuri utithi ndia ka enjoy kithiko giake no arithiaga na mbere kwirutira wiro muthuri atebo gutira ndu mega gwe ni makwiraga
1: na kai ni ugwati dagitari ate uragie e muthe arire kiari na ni etugate
2: ayo ne kuma na ma anaduri majira ni ma dagitari ona bana ngena nyandikirite message tega na rimwe nginya ngirigwa ngai mwathani e ngo mucokeria ate muthuri Jehova anjira ate mutumia wake mutumia benda makomanye nake no ari muthuri ya mambafu muthuri ya mambafu mutumia ndaga gweka ate kiga kira kia muthuri
1: ni ugwati nyitiriro hau dagitari twabetu ni ane besha hallo
3: Hello.
1: Uhoro waku wa maito yo ni mzima mzima kumago kogwa kameme.
3: Kwega kwega mzima mzima.
1: Yes, daigwa uri oritho na ni wega muno na ngatho ni gucagura kameme na gututhikiriria.
3: Ni gorango kameme 24/7.
1: Asante sana. Ucio ni Gabrieli Mushemi.
3: Eh.
1: Yes. Eh, dona weto wa ni wa gutu kana ni wa gutu.
3: Wa gutu.
1: Ha, o ti gutu.
3: Ti gutu.
1: Wewe mwana uriko?
3: Niyo.
1: Yes.
3: Mwana wa Lemuru.
1: Lemuru, ehono iraite kaka na gwa ikarate ya kuu.
3: Ehono iraite kaka nuko.
1: All right. Na riu gwikaire uguo ni kuga mathaa maya ni muriu bocori. Riu ndirahora bica riu uria wikaire. Ni ndiramenya we na mifuto tairi. Kana ni wamenyerire mwire ni wamenyerire?
3: No, kaya ona kono kaimye na huko
1: aa nui madha abaya ni motuko ni maku igarika duka iguwe na hao
3: ndiye na
1: hao
3: na hanini
1: aa giri dayo wama ito leu dagitari vito ato tuwalidheti ya wega na guwamwe na oyu uge utuwalidheti ya wega muno negi odhigi ito tuko wadha kate na box ya utuwalidhi ya tia Gabrieli
3: mwena oyu uge na guwado walidhi ya wega ta wega
1: yes
3: Tondo wanado kuna bemo nika he giri mirogo keda na mugu waja
1: 97,000 Kenyan shillings wa maito
3: nienda kuma nienda kuma demo doi na ido
1: Hatire gaja na gumagari na giri igere na magana matatu iri ya turahe ya nagitha ageke ali itali
3: ateke ateke ateke
1: 2300
3: ai yo nienda wako mautore ni yomo sejiyo yo
1: Edi wa maito na mudo gwaga icio ngiri igere ri ona icio ingitigana nacio icio ciaingiha ici igere ta wenyitire kanyama ucoke ucamukie ga chemsha karia uteriga wa maito urige ga thufu gikombe
3: rocio
1: ri eni wikare we mudo mukenu mhm
3: mega ne ndagio mona wa maito
1: yes maudo maku moke wega na mweri uyu wa gathathanwa urokwagirira eh
3: amen
1: ndagio gaitheria muikari ware muru
3: Nemare
1: ideke mariode. Asante sana. Dakika iria dena shoi kumine mwumuthikiriria mwede murata waka meme surprise bonus. Aliado mirogo etatu jitikiria leu guru ugei baibia. Shirigi giri genege. Giri keda otuko marathoni ya toratu wakuwe uhigulete box makiria mainya. Kanawe kuhigula box makiria mainya. Okoro italini liado abere mirogo etatu weko uguo. Na hemu dotaregi uhigulile box inyageza indiki abere. Eru eo bona adhine heto kire eno nejeru modogo ekoguo system ego dhoma dagekeno ale mego kuruma higulete makiri ya maboksi nyahalia adumirogo etatu goro gikonyitibia shirigishi ya kugirikeda marathoni ya toratu waku bona adhi ya kutuku dagitari
2: yes
1: noto dhieta wega yes
2: tukara yeboro watumia masturbation ya tumia
1: right
2: tuwa uga matiki nyaga climax lelea na mudhuli wake kukumari ale keno nginya age keniwe mwenyewe nigetha kinye na still no kora ni maranyitwa ni infection simuno asa mtumio sio angekora tena wadheri ule wagire ndo akivuta butie na ku no kora ni marage na infections na still no ndo akonyita nyita kilitori sina whatever na ugakora ni ira swero ni irambia siga isuni si ambagia nginya kuimba ni ndo akoithombora muno
1: right
2: ubwo nayo no mitugo mioruku yatumia natumele magali gutiga ma kora no mavote Tondo ngai yambire muthuri na mutumia nigetha makenage na rirore kenye peke yako bisiyo na ngai nako akiriwa niki kina thina nawe
1: okay
2: yes
1: aya drona mudu roria naro kona ko mukagari
2: naro mudenya naro tuka mudenya wa choose jeto mude jumaine natoka gabada stage view nyembereta wa stage view na Tuesday natoka watu na Ivasha bare heshima natoka kwa watu nyanyuki Tuesday bare jambo Tuesday natoka watu chogoria mwana wa Tharakanithi baraba Bishop Murithi na Tuesday natoka watu embu nyembereta wa Yuna guest ile ile ganeti na maguta ma ora petrol station ngoroba ya mbere murango na mbemwe namba sito ne 0743 600 900 0743 600 900
1: Right. Aya, na kuokore ya kogi ni drona modu urauga. Okay. Na shukuru daktari nilikuja ukanitibu. All right. Salimika sana. Mm-hmm. Daktari jitago Joseph Mushiri kuma kudugu itago Igembe Central Meru County.
2: Mm-hmm.
1: Na kiulia.
2: Mm-hmm.
1: Aya. Dawa ya kunenehi ya kanakura hii ya kiga nigu kora uo hihi udoge body wiring system ikikoro inadhena ukoro we dure na hinya ona johero uga koro dure na mayo na hinya naruole ni atia wega
2: ok tuge nigu kora wakwina dawa ya enlargement no watu serere Meru ndauga Meru tuka mudenya wa Rusio Meru town varia ntuge na ni opposite Amsterdam Bank no no watu Meru Meru mweno riku tondu Meru ni tuseraga kundu gutiganite na mawane tuka watu kithi mudenya wa Thursday na narario boro wa joints akagwa ni irano gerera na ne hips
1: yes
2: na kutura
1: arauga johero
2: johero johero ni ni
1: johero
2: ndo ta ko differentiate johero na
1: doho hau hipu ine naone kugwetete ningiriri irungu ria wrist kugwa hatuigaga tukagira kiria tha
2: no ke tumurore tuone kana ni osteoarthritis yenayo kana ringi ni kuna ungiaga calcium no koraga ringi tondu mwiri ni waga calcium na kwa gitura turo ni tumarungo tongi nyokoro ni arthritis yenayo ringi no kwa ni minerals kadagite igatuma akorwa gituro ni joint no ketumurore twagwa ni twika full body check up ne gutugete kumenya ni ki kina thina tondu tugire twenda kuthondeka kiumo kia murimu no tenda riri
1: all right hemu dora uga ati dakitari wa uga baki no gukorwo ni rema thina maingi ne kyo hi jirega gukiunika kuguru ihinderi ya kwari kaga gukinyitana na kironda gikaga kuhona
2: mbake tugire mbake ni ungekora wena thina wa arthritis ni myelon kathina kanini kathina karambiriria ni tumaga thina ucio ukorwo ki ugiukira na rate nene tondu urethaga thina wa inflammation mbake ni urethaga thina wa inflammation ugatuma thina onebebe makiria kathina kauma kanini ugacongera thina ukanebeba ningi nukwa nangi aburire bebende deu no ndo akora kibuthira mbake thino suka koro kimba no ndo akora kibuthira mbake
1: all right haya sia mada shone nyige hau he mudu kuragi uhoro wa thina wa dan yes mada sho shirene nyige hau no he na kiuria ki haha dagitari he mudu roria agite miaka 10 mwana akoria ngiteithika atia
2: haya undu wa mbere mundu wagite mwana emutumia kila twenda kurora twenda kumenya mutumia usini kigitumite age mwana undu wa mbere kabinda gake ka mweri no nginya tumenye kana ni gokaga bara kwagirire kana na thina twitaga hormone imbalance ange kora kabinda gake ni karoka bara kwagirire kila kinge turoraga ni turoraga kana nyumba yake ya mwana bena kindu gikora gigikura na ni kyo turoraga twitaga fingerprints tukona kana kwina wimbo kana mass na twagire fingerprint tikansa kyo gumutigatinde mugitigira tugarwa kana nyumba yake ya mwana ina wimbo uranga kwa hiyo gisungirira gukorwa akikorwa ndara batakuhanda angekorwa uterasi yake kana nyumba ya mwana isawa kira kenge tururaga ni tururaga tubes yake mikiha kana ni mihinganu na twagire mikiha no ikorwa kihingana ringi no kwa ni wagite infection ya UTI kana ngonolia ikiaga kuthonde kwa nanjire ya agirire mahira mama kithi makibinga mikiba yaku ona kana hiyo kwa ni warwarite thina twitaga PIND pelvic inflammatory disease ona ne tumaga tumie ngi muno makoro makiaganda makiaga kuona kuhanda thina wa UTI ona ne tumaga tumie ngi magesiana thina ovarian cyst ona unu tumaga atumia makoro makiaga ciana ugu nituroraga maundu maingi toka undu kamu turoraga mathina matiganete twaroraga giki twanagicaga tukaroraga giki nigetha tukamenya hasa niki kiratuma mutumia ucio akurate gutetheka ugu ndimwira tucerere theini wa kliniki social afya njema kuria gwetu kigweta matura maria ari na nigetha tumuthime na megutuika wa gutetheka.
1: Right.
2: Yes.
1: Mudhikiriria muda murata wa Kameme kuria kwa Betika riu nikuo kuratigia. Ni drama nya gumdhoro no sio World Cup shikirie gukiguriri shuka umuthi wa kana kiumia gike uririkane gumdhoro no ya mbere ile gakuru kihebo nyiki ni ya Mexico. Ndrama nya no mete Mexico tukurana na South Africa. Rikana gumdhoro no shishira haririo ni fururi wa Canada, Mexico na America. Na guika ili oguo kuria kwa Betika no uhote kuigirira beti ya kuhari gushi ni shi. Na hida liuri ya magedha wewe dete mufira. Duwa koro ukiratha tunakanua no urathe no koro kinu kana kedu. No uli Betika. Magikugu ira meaka iko mimara hako ira Betika ade 10 no utweke a brand new millionaire. Na ajira tu hudho oro kiumia kuna adu marahehega besha varivari. Na makihega gabeja iji varivari ni na ajira hudhumuno. No maudumaria umenyerete guika okulia kwa Betika. Nilugithie kulia kwa betika.com. Wadhi rureda ini haria gigo ini. Wanaga hena soka. Ishi, negushereshe bufira wa maguru. Hena ligi bigi na udhake ligi bigi haria. Virtues hena avieta. Crash games ogithaka haria wa maito. Ukoro okelika iterini ya kuinu kana besha. Na kulio na casino haria. Tahura bisha. Okay, haria dhini wa avieta ukiyobuki ya gatake ona netu biho todo na dena accounti mwiraga uigirele na abesha ilia nini mwudu wabagi ya natufesha tu nini wadu gathi ya tekuigirele haria te giri asha tika mauduma sio tuwabiriria haria ugethe na abesha nini tahurabisha ukiyobuki ya gatake na shirigi tuwedi haha iguru na shirigi tuwedi haha ya dhi 2020 bob sawa nedekira gatake ka kara gimutu nega kia batogu tari udage keno ke 1.40 kaobokira 1.59 haya hena gire umare haririria guthi hau nituge riu niwe riu wabiriria nitwabiriria nawe wabiriria na 20 then haha 20 guru kaba tire 1.46 kaba tete view ke 1.89 tuwe 2.12 hene tuge warutira 2.78 haya hena gebaru tira 3.7 haya hena ogewomereria 4.25 kaba tire ka kobukira 5.54 agikoro wenewe ogukorwo we gashobereine waruta we wa muisho hari gashobereine he multiplier kana hari ari ugakoroga kirikiriria hauna ga times kare kaige umenyeri wa maito we uraino kana shiringi ngiri imwe githaini giki no kaheo round shiga na free sha kobokia avieta round ithano na ni shiringi 10 hau kogoira hamwe na Betika gogoira no ya miaka 10 Betika at 10 jukua la mabingo guduka hali ya www.betika.com dagitari.
2: Yes.
1: Mahida maadhi yegothi kakafu ine kaku kamaru wakule ya neda ine gogo ikiria shureishu ige nigeza tukoro tugitiri hana wemo dhikiri hali ya star 447 hashuri na dagika yaku uifagyotuko.
2: Ndaso kia ngatha mudhikiriria ni bara mwakora mukinyitanira bamuna ithwe na makiria ngona twiba mathondo ndiona ciuria ni nyingi muno muthe mena mwana wa messages WhatsApp na nginya mwana ura ngwa TikTok no ndora ni murathi na mbere na gutuma message ndimwira akikorwa nurego bina kathina kothe ka mwire utige kubuthiriria afya njema ni tukoragwa tuki understand economy uri abana tukaranira na murwaru na tuka kwa tukitawara nake okabura wakibuthagira ndawa sito nigetha tuike wa gutetheka juge matune ndamu wetera kula tumuceragira na ikora niwe gwa kuyo rinde na kurangi gweta tuburira thimo nigetha tugutaririe kwanyu tukaga muthenya uriku na tukaga ku nigetha okoro kiamukira matungata ya utungata yo itwa afya njema tonene turenda tukinyire o mundu wothe akoro agitetheka mundu ina kathina kothe ka mwire tutirenda andu mathina mbena ikona mekoro yengu muna ingira mwire na guna koro ina mathina ne uri muno muthuri na andu getikire ni gukikaro hau mutumia wende sio thia koro akirigwa ni kikirathi na mbere mutumia ni arire na bunire mwire no we no rugari muthuri aba una gutu ndu areka tafadhali itikira muto serere ya kienje madhuri tumidho one man na nigeza kikeno kisuoke dhini wa misi anyu na ambasito si ya kienje ma ni kibugo mugwanja inya idhatu idhatu kibugo kibugo kenda kibugo kibugo 0743 600 900 mugeno tukumwega mudhikiriria ngai wa moya muradhime na idhi wa kienje ma tugaga no kuthondeka tuthondekaga mama ange tugatigira ngai tondu no bona nagia sema ni muthenya wa jumaine ngai atukinyiria mathao tamaya nigetha tuthina mbere na kuthoma
1: right
2: yes
1: ushode dagitari Sara Jeruku makuria kwa afya njema tugeithanirie afya njema na gijege ikere karingi tugucokia gatho ngai aturagire dagitari witu kuragire nawe muthikiriria uhote gukorwo wa gune kana motu gatamake tugicemani ikere karingi tukuru mudu aragiuka na kindu gigwitu wira munene yes guko gukabeme gagucokeria gatho we unyitanire na ni kumurira cihadire wega thanya cia utuko kariko kangi no matha otamaya muthi wa gatatu na hari staff of 47 hash we wagunika huthira mbeca icio na njira ya gufashirira mono mbeca icio situeke kiguni hari we na andu arya makurigicirie na ndukagie gukorwo na kindu gigwitwo hekeke ya gucihuthira mataro maingi ndugake thikiriria ndu aingi ni wega ukuru kimenya urendaga ki nigetha wone mbeca icio na we utana tanahirwo tukuhame tabuini ya kameme tukorogo na mweke wa gugutuga hari theini wa star 447 hash kugwo no tugucemani kirekaringi na ari njira muthikiriria ya gwetha kihonia kia mathina maria makiri bururi ni jethanite na ndungata ya ngai utuku wa umuthi thanya cia utuku Bishop David Munyiri Thagana ni presiding bishop wa kanitha witagwo Glory Outreach Assembly ni tugukorwo tukirora mugambo wa kanitha hindi iria maundu marituha uthikiriria ni ndigukuhenia ni maundu ni madituhiire kimuturire kimaikarire gutire mbeca mundu makarituha muno muthikiriria ni ni ndangathagira andu biashara ona kuria nendaini ni tutangathaga biashara ona guku mitamboini ya kameme na wathikiriria ona andu othe aria maronjoria ukaigua tigutheke na ugikenda wega kumenya tigutheke mundu wa mbere ona wabaga kuria ni mundu uri okoragwo biacara-ini ya mukawa kundu ri kurakire ukamenya ndiria gutarari yo muno ukamenya andu mara thingiriria gukiria kuria mucii gutiri na mbeca cia gwikenia he mundu uri aga muthenya tondu no muhaka akire hau tondu hau ni biacara yake biacara ni inamete fi yoguo kana gukundera ki mathafu na ngoro ya mukenya ni nyinamu tukariguo thirikari irenda atia no kuona kinya haa ni kuri kanitha thauti ya kanitha mugambo wa kanitha mahinda-ini maya tukorwo na ihinda rĩega rĩa kũrungana ndungata ya ngai oro hamwe nawe mũthikĩrĩria mathaa-inĩ ma thaa inya cia ũtukũ kwoguo ndũgatege tũrĩ mũtambo tũcemanie gĩthaa-inĩ kĩu State of the Nation Voice of the Church kathuke mũndũ ũĩkaiye wa kacungĩra tabarĩra ya kwĩitũrũra ngwendere ũthikĩrĩria mwega tabarĩra ciothe cia kameme iria cikũrũmĩrĩra ũkanjĩtangatha ndongoria mzima wa mzima mũthoni wa wainaina yana tuko utali na inegene ya ubo dayo nyumba ya mubi dayo
4: kuzi igiri shomeme aya makuheaga shiole kulio gotire itadeku
5: hivili kari no hadu ha ugwe natu kaketa kito igata hadu ha ugwe kato ugwe aya mudro kite kada gidoda kambia ehigate
6: ton kambia de modo bia chake
5: ekora e dikiru doge ne tokyo ro na ale mata

0: Wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugwe Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngũni wa Thũita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayũka mũingĩ. Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger. Ngũthi igĩrĩ cũmeme. Aya makũheaga ciothe. Kũrĩ o gũtirĩ itethekwo.
1: Thirikari ĩno handũ ha ũguo ĩratũkaga ĩtangĩtũingata. Handũ ha gwĩka andũ ũguo.
2: Aya mũndũ augĩte ĩtangĩthondeka mbia.
1: Tũingate.
2: Thondeke mbia ĩyo mũndũ mbia ciake.
1: Thikĩrĩria ũndũ ũngĩ nĩ tũkĩorwo.
2: Na arĩa